0: Moto, ngwada otime Miriam. Awe ina nentiale be yawo yawo tin. Pangyo ngote Miriam bala win radio. Ja neno tinti yawo yawo gi kendong do. Wano ngote mi yawo yawo ku meru e ori. Hello, Sweet FM.
1: Nani?
0: Awinyo.
1: Nino kere Lilian Kasui.
0: Lilian ki Kasui. Yeni ngwa Lilian?
1: Asuma mbae kwen.
0: Anatima bebe ne.
1: Sampling
0: ako. Eko sampling kong.